kuda akawa anga ishi bakai kwe ye kasi chomba si I kala tamu si I kori kala tamu si bisi gisi tisi kanu kaba taji si si kaba si disi ye kasi chomba si I kala tamu si ye kasi chomba si I kala tamu si